0: yunghe tablam zor kyurke. Ngan chwe ne dong ki tuengwen si chuti, chansi ki yugor ji gui tuyuk chan tu dong ta, yugor le nam mang tu dong hua. Shabshu zhenu jiong dar chi bache chen he, mang cho cho yugor le din he, rang se zheng yu tu yungba par tu bache yu chi sung pche.
1: Diga le kun ne ne zu bie se, ni du, la se, chong sin bie nye nye ngu kan cheng bui to gong ta, kun ne zhi zhe chi bie mang bian su de le tun bie di, chen mi wun gu ru ta, cha do ni xib chi chi bie tam lang sa ba chi bie, mang cho cho de bdi chen bu chun yu pche. Pen zhong ngu kan le nye bui le tun ba, li xiao yi, ngan cho ngu kan ki, wun gu ru ra zhu ang ta xik zhu ki yu bie, ra zhu ang ta ti lu zi, zhi zhe chi tu bi yu chi sung pche. Ngu kan ki le gu ni yu tu, Lé tuyên bè mang cho la zhì zì lé kù sè zhì gà xìng yu bì. Lì xiao yì, zhì xù qì kèn kì, chè mì nè rà zhù qì xì kùng bì xù cì. Ngù kàng kì lé tuyên bè, ngù kàng kì qì zhù chào wà gyù nè, zhì xù qì kèn la zhì zì wàng gù rù áng tà kò tùn qì yì yù. Zhì xù lì zhù tùp jì yì kì chù zù nì zì bì yì nàng zùn tù, wàng gù rù áng tà tò nè tù zù qì zì, zhìn zì nyò zhù nè nì xù lén tù kì yù qì sùn bì. Tà zhà, mang bèn xè xù tì nì mì tùn qì tùp yù bì. Mang cho cho ngwe khan kheng rung shik la ri shu jie shi pyu ce, jik du ji zi xip chu ti ngwe khan chu u ki le ni khan chuk ji la tiap yu ba tang. Chim dun ki shu jing gen ki ri shu ni chuk che cho ki yu bie, mang cho ting ma gyu bie ne dun tak chu tu ba ma se, ngwe se mang bian xip chu mang la tab di chim bu chun yu shi. Pen zhu ngwe khan nye chung tang tab lang to tang piyu le dun ba, chen xiao men yi, le qin ngan cho mu tu ji zi le ko chuta chi rin ki tuen ngwe ni chuk ni chun la xin ni, Lego niwa yung ken mang cho cho duen bie ne duen ka tang gui ju kurim tep diru dung ju ma se. Le duen bar zhong da zhu shu qi ru dang ni xib xie le chu ngang wei qi ru dung ju yin xie sung pa shi.
0: Ni tu, zhong kui pui mi cha xia kong bie tep zi len zo ki zon nir qie bie, gie mei zum dang xie bie ji pian qi gui ning qir teng dun bu bie ne. Gang e qi wei kim chang ki ka xiu ne bu gya le ri mi xiak xiu qie bie. Qie bu tir, gie yung ki mian qi qi le qie bu ta. Ji ka ki tang lang du xiu so niam tu zong ne. Zai zhi tang dian bie guan ni mian qiu qie tian. Zhu bu cao, lan yang ci du dian bie zong dang qiao qie qie. Xiang de tie guo qi sen yu xiu qin. Ning zhi chong ge ji bie chue di ne tuo dian ne su. Qiang du tang neng xiu so ne yong wei ne bu tang neng mi cao. Qie ji bu xiang xue ma qie kong ge ye xie ta da jie qie qiu gu de xue bi. Xiang xue kan tu, ni dan ka xiu sum ju ta le xiang xue qi qi qie. Qiang du ne yin bie luo san qin he. Xiang xue qie men tang bie chu gu bang tu qin he. ཁས ཁས Tien ta, thok ne yinbi mo pu tang lamba yengi jokar ta, zhesi da wani, ten wei gime zumda ji pian qe gui ki pian pa top ken yinbi zhe. Yengi jokar ki, nye pu lo ji tang dao chu li liptu, xiak ju ting tang bu ti qe ba ta, ting ni bu ti, xin ni qe ba yinbi. Pu nga ni ki ku nam su nang xin, xin lu rog ram qi sam ne, tang lamba qe ba yin xin sung zhe. Zhesi da wei, ta ri zo xiak ju ma qe kong, kong zor sen kam ki lop su ye gu ta, ye gyur so xin ne. nga tang zhang wei nian ban rong ram qie tu me sam qiong xin song zhe de lu jie mei zum dang xie bie qie gui ki rang qiong qiong chue dian de tang wu yu tian kang ta pei mei tian zo wang bu yuan jian tian zo jie tang niam tu jiang yong ne tang lang bu dui de ning zhe chong ge mei mang mian kang le dian he ka xue mian jue tun kong xi lim tu jie tao mian bei chang qiu bei lao zhe ki kim chang ki ruo song yong tu bu qi ge ge ning zhe chong ge mei mang mian kang deng wei qi shu ji xuan pa yun lian yuan zhang xuan pa zhe xi pin zo ki

ngarle habbe bonde janyam tha tyunji rogji sidyun che tha denbe jido rilu gi miri gi je wasan den tha phege dang de tyunji tang jorju sibe sidyun jido che tha denbe jido rilu gi phenchung sa ba zu jun chebe dopshu chebo cha ba che hwe

nitu song. Melam larsu mitu be chipsi oyun diu la ki pyocha me la pomyu jayang karson cha me tu kyuru. Dujang dujang shiba ni rangi mayi nam. Chungtu ne chenpul kyurbe parki mingde. Ningung jube tingtu nebatang. Chipsu dara kodang jwa la ngewe tang kelung chihin kodang jemi tu ne. Inang tari ki dujang shiba de rangda gyangda hindu ringshin kodang jewa kanya meba dardo nang. Kayin diin meba ra urin shurwa tang go chuk chuk tongshin ngwene pama ni langlang tu chen. Pama pyunchi chenbe simdi jeta jeba tang dune meba ra kyur kalasi. Mimpe chwe ki chen simdi ni zataan tingi chu chen tang jawa ra chum chum tu gyuwa le. Dila jaju jani kalayu. Kedi tangto dunam ki che tu kerkyan tang zun tu jukyur meshi bata. Rangi pukdun ngungyur chaji kimchang tang jeta je ne tegri miyu tu ma kyu tse. Tanda lukchang nang tu nyanshin rangru la chwe tse topri chibe ne zu dinja tun si tam nyang. Samlo tang ne seto mitub la seto yongri yang chi mendu. Sebu me na tewe lekbar nang. Lebe nang tamsi gyu chukba chihin shatse bakse tu kyunne changmar chokshir torwe kelu di zu jima chihin tu tongwe kod lar yang ni kukdab che. Lungpu tegin de chungtu song yang kengdab klablab tu pab. Lu nam ngun la dersi shor wada tine koran yang dersi shor. Kangyu chayu mebe renglu yagyu pardu kumne dobali tepshienji. Roki tang relu namni shindu kagu simpul nebe kengdab pabe jatang jashi ki ngutra ngarwe setu song. Gabdir kyo sambara jashi ni ngune hangsang goba shikshi. Kawa puyu ditabhi chudu tadu ni gibur kudu nyamne yimu tsemi ki. Lepu darsiksi chebe relu namki ngarwe rengi le tambur jarwe zonanchung. Gowe kodang lu wale parta chueba mato relu nam kyo bangdu zuygudang kyo lakbe wadu jangye shi. Samlo tetar kurgib kyo gowe semne lakba jangdi lukushik sungshin rangi ngodong le jarzam chebe. Kengdib kwa tubla chwe kyangki. Tidar sarsil ngang ni tu song. Kongdu lhenge ki sen na wadini zhongkyu zomke ma duwen jun ki zambadang zhapsang la ki pyoge tu gyurxing pyonchong me ma bichun kangne bichun na we zhongrik kangla marpu shiba pyonor ki zomji tang yangdun shubati liu jubdun patshi. Sanjwa lhenge ting di lizhen pyo simayin. Lizhen zhechu tang zhechu nangke ni xiao xue la tang xipshir chen gui bani kesan zhuga la shi. 天天修天家国

Longchen sensi yube gachi sembo lingen shobdele longchen ke chilam digu tanda lingen ne sengu sube le sendi ni pyonjo longchen nyan chile wongi pyoga longchen to guji shube nyan ponye tedon le sengi tiling ke nyan ponye le sendi dien zhune nama so zo yon shi yu ta nga zhu le seng nali na nga nan tsu sengen chobu tsu nye bu nambe su xe mangbu jik chiji shi yube lingen na nga zhu le seng ki te zhi ang zhang tan chen chen ji di kyu yin ki di bu jie gyu jie le seng na shi guwa pi gyo ge shi yu man se tan sensi be mu zhi mang xe di gachi longchen ki singin chobu tan tan na xin kyo yin ki di gu ju ji li sen di si si yu be cha zhuo lingen le pyu jie nam so xiu wei sim zhi xiu yin

No, senam chomu thuyang anan chun chun chun jidi gujili chena shunan keng ki singin chobu. Chela dawala shun yukong na yinan yang punya li chen ki zo yung leng gen kamsa. Tiri yin na payu shizu chong ki banam zong nul kyun chong chun nang du shu yuwe paman yin na yuwe bun chil leng gen la jem ki sung siye di pu gu yin. Denbu gen chala ne dan nan be paman siye sung siye di rigu shu yin si. Sung na xa lo. Lecenki jiu du tu zi yu kwan bu chun bu yin na kira ni rigu shibe sung siye di nyam ju shu yin. Ti dang tui chung. And then, 那唐能星安南村空音起地不拒绝里才能修南坑起插座 小帅大哥训练空的小白村之南巴托杰南徐玉堂安南村新年初步明年晚几个月呢肯定村之南小湖南村安托杰南徐无音安南村连土托个国线内桥连四十五地几三南土

0: ngzo tanda nyurkyub thakwa ti ta ngzo kyageshu na anjo ta isi ral
1: Oril
0: Ti chikta mocha jikne jo labda njayna kukartu jaya ki Ti shingi dirisha kinla chuli da chikta tembe buruli ya ko mingi kwacha chikta tewi na Ani kato jaya, ani thwa de kato jik shegu jaya da
1: Jindrik
0: di shirisha kinla
1: Jela Tama liba langko chula sopa dinten nali ya longje dinbe nesu trebe gabli ya Masi namshan hoi gyundu chik delamdo gyube gabli ya tanda dungba la sopa chidu zamba tanda langko nangki dintja thakbo di
0: soli
1: ya dintja thugo rwa la
0: Lari
1: ya Tengi ne langko chuna longbe gabli ya dimje dudu zamba ya songye le tawar chibe gabli ya na yang kwe gogin che go rwa la
0: Lari ya
1: Chesa dudu zamba tanda lula tangbo zedi towa che me di kare
0: chi
1: Di yinji minji pa jie jie Songye le taab jie gu gurwa la
0: La di la
1: Nesa nesa
0: Duksira gilang zun nam gyu jik ta Taqwa kip duy zane taqwa kirtu Dine nem jie zhe shen ta ra la
1: Zhe zhe zhe
0: Ta ting san mozhu maang cha jik gilang zun Diri taqwa di Bes cha shen jik ta Mozhu jik duks Nezu la bai baru liya Ta duks dung bu ta Dinti jik ta Nezu xiong che Kwa le kyom tie bai shu go Ho taqwa di gilang Tambu cha ru
1: ཁྱི Mare lubu topja liya di chencho la. Di nye liya tanda nye kashu rejik nye zan chu yi gonglu chung jese ji yu. Kuran wo nye langgo na ya jik dende shu tu zamba. Takpo di shuk chenpo shuk ten tang suwa.
0: No.
1: Che zan gabe sur che su.
0: La di.
1: Tu gyun nga zo langgo tangbe gablu ya go ji kumsi su che kali su ten do si kip du zamba. Kwa nang tangme duwa.
0: La di.
1: So di ti ya da takpo ma shak de yungu duwa.
0: La di.
1: Di du zamba che zan gonglu jese sun sun zan di zamba kwa jik tonan su yu gyu marwa la. Kurang jing ngam chak jena bai so cha hop da duks ten na duzwa chak zi yi ga su.
0: Lari.
1: Di sung go rwa gila.
0: Lari.
1: Lese lese.
0: Di ga du zi na yang gila zu kirdu ten ya ma ri.
1: Zhe zhe zhe.
0: Ta wo pa luk le je. Ani shine maa shi ten go shiri gila.
1: Zhe zhe zhe la.
0: No.
1: Lese. Lo. Tu chi.
0: Lese.
2: Zhu shu lempu. Mang na yang.
3: Din jia zhu shu. Zao wa yin.
2: 나체 숑람토 코링 유체레 게디미동아타 코리신치 조람미송아 차라동니 코리미동아 코리동급 심미와치 체준이 개강 신도진부시
3: 투경안츠 짐주직스일라 송제슈네 조람딘자타 여럽주상라디네 조람샤동용와 체교 게린체디 딘자타 딘베 주슈 코르요지 투몽토 뜨구

ngarle habbe bonde janyam tha tyunji rogji sidyun che tha denbe jido rilu gi miri gi je wasan den tha phege dang de tyunji tang jorju sibe sidyun jido che tha denbe jido rilu gi phenchung sa ba zu jun chebe dopshu chebo cha ba che hwe

No, senam tomo tu ngan chen chen chen ji di gu ji li sena shu nan ken ki sin gen chu bu. Chen la da wa la shu ni ko ne na nyang pu ni li chen ki zo yong ren ge kam sa. Ti ni na pe yu xi zi chong ki ban nam zong no kyong chong chu nan du xiu yu be pa ni ne zi be bin xin hen ge la sem ki sung xie di pu gu yin. Den bu gen sa la ne dan nan be pa ma xi be sung xie di ji gu xiu yi si. Su nan xia lo. Lecenki ju du tu zi yu kwan bu chun bu yin na kira ni rigu xibe sung xie di nyam ju xiu yin. Ti dang tui cung nga nan cu sing yin chobu chen ming le lang cu lam chung xin ye kwan na yin na. Ti rin ri si mi ma ki nyang pu nye lecen sang bu ti gu jie yin na xiam ki sung xie di. Gya chi rung chen ki sing yin chobu tan tang na xin nyang pu nye lecen ki zo yung ling ge le pu jie nam bu su lecen ti ya to ya zi yon be min dun xiu gu ma xie. Pa yu rin bu zong qi wa xiang zhe xiling chong cu nan du xiu yu be pa min qi ta yu min ling ge 那不错，锻炼能对于呢，等下的意思能够成功学习，所以呢，下。 那他能行，俺能去空运去，对不？就这里才能学南京去查着。小帅大哥，学牛空呢，学不？怎么着？哪把？推荐哪？学个堂，俺能去。新人初步没用完几个亿呢？肯定怎么着？哪下？

tenge ne nga zuli zi zingyo ya gus shu yin. Togong kwe mwe nabal hengge li ya, sim ge wen na shi bebe dip di nang ki liu ni ba, sa ngen kang yi ma du bar, ge chi yang yang chorwa gu shi be zum yi di nyam ju shu yin. Simbobon hengge, lingja ki kurka shi puputang jawe wen jam ki tse mwe tu di ri. Simbobon hengge kyang nyen ji ki nge du tang, chi sin ki kurbu gyob du gyur ne, tete lu lu ngang, kumu kia nga tang nyam tu, milam ki shinkam su gyu tup gyu dunba nyingwe ne jang yu. Tiyang gupgar, manzu simshu nyamba ma yinbar, cha le tang lop chung, tsoa so ki nui shu kong rung ki ne ne, gule kaba yingiri. Bicha sha che shu bi na. Xie ne song ma tu be lopam tang, mi xie le ya song ma du be chen sim. Xien ki reng ni le ya samshi ma tu be gyo nang so, simkar gya chen ma na war, gungye le lu shi gyo na a. Sengye namso, tukyu ne kira le ya chawa sangye khan che bi ne cha, tang ne xin ki nebab sangye kante jil tu yu bi ne le, kye chi shu di na, cang me, sim na lo li na, ge chen cor tu be, ting che li ki kares na, da kira ngi nebab sangye yi ne ri, tang ne xin ki chawa sangye de don de gu yu di, kye chen bu shi si che, zon baba kura nge sun sha la. Kye kbar che bada, tang ne xin ki dung nge ki ne su kya rwa, tang ne xin ki yi ma sim be chum che ma to ba so ki gub li yi na, nga to ne ge chen chi si che tuyong ka ku ri. Ki si mi shi di tse nye jen shi li ya zhong da tup me bi na. Ngan zui pe jin ta nga ya le nye pa dintze che go ya gyum zeng ka li na sam je kang ri na ya yin ne ri kun zin chi ya dintze yong si ji ri. Chua shen da ne sam tang che shu bi na ya o lung da kuang le pe ta cha wa lam zhu yong we gub li na ge chen chi si che shu ri di le yin ne le da di tu gyun tu dintze ki chin zor tang ya dintze ki nga to ne ge chen chi si shu nye da gong bu ri ba la. Tan lam zhu gyu jie chang wang sang bu shi chung bu yin na reng yi liya di top gui ngay tan tang ne xin ki wei xin chan ba xin yin ba ma se tan na ti yi gyan lu yi ma xin bar tan du ma dan ya da ti wei kare sin na maang wa gu ya mis ni di gie bi li bi li yin du din zhe ki kare sin na reng xi ji yor ba la mu zhi jie bi yin na zong bu bo ku rang ge gup di ya chen gu kin zhe xin na yu re si shu bi yin na da tu yu ne kare sin na chang wang sang ye kare che bi yin ne le ge zhen chi si din zhe ki chen zor ki sam lu ji yon gu ya da tu yu dian tu din zhe ki yin sam lu na lo li nye tu bishi chom yi na nang ki rang ki mi zi yang kare sin na lam bu ti li ya pian to yu re si jie sun xia da tang de gup li yin ne le lam zhu ka zu yu ki chi wa yu bi yin ne le mi mi zi na lo li ya da da pa dian pa me ba din zhe ki yin dui sun ba tang de yu gun yu gun tang de me ba cha ya la so ba din zhe nang zu yu ru ba la din zhe sun zan zon pa pa yu da di yin ne le bi kan zhe ji li ya xia yu re si shu bi na lang gu yu ka yi chi tu ni ma zha si jie sun xia la tu gyu ne ngan zui da su su rin yi li ya cha wa sang bu shi che bi ne le ya ni ma jik diya kare si na gyun do yon ya kira ne bab sang bu ra jil le bi yu ne le ya di kare si na da ba din da jil diya ki nge ba di me za di yi ne le da mi da kar shi yin du yu zan ba yi na ngan zui da tu zui tun du yi na lo li kena li ya lam tu chung ba di guo kho jay mo shu bar sim na lo li ya kare si na da ngar ge tang kin ti so shi le je tu don di na lo li ya da yin jay shu ya din da ki kare si na nang zui yung gu ru ba la dinja sun zan zu ba ge ni ba tu da ge du du yin ne le ki ran ge ngar ge dang king ji din zhe ma na ba king yong ge nam ju tang ren yi ge cha ju la cun jin nin bu qi wo ma se chen zo ki san ba di yin ne le pa to ma ni bi ji ri si chen gu nan sha ta yang ge ge ka re sna ne zi tang par ji ku ja din zhe ge gen yin ge din zhe ge ru zin be ge li yin na chen zo ki san ba di gu ngu ku ge san bu ji ri si chen sun sha zhōngbō bō hōrāng yī nē liāng wō nē kārēs nō tōk sīm dī hāchāng kī gyā chēng bō yīmbā dīn zhē jīg tsūyōng tō bō dōng wā lā xīn tū yō ngān zō chā shāb yī nē lē dā rēng yī lī yā nō yō zī tāng pār chē kwe chā dīn zhē yōng bē gōb lī yī nē lē chīn zōr kī sāmbā dī guam tō yā dī hāchāng kī kāgō rō bā lā hōrāng kē yī nē lē gōb tū tū kī kūr yō dī yāng wā tāng zā chā bē nē zū dīn zhē kī gōb lī yī nō ngār wē ngān zū lō tōb tāng lā sō lī yā zhōng dā tō bī yā dīn zhē kī kū gōb sāng bō jī rē sī chē sōng xā Tīn zhē sōn zhāng gēb tū tū yī nē lē kī rāng lī yā dā kī sī nū zhā tāng kui zhā kī ngē pār chē sōn dē chē tū zhāng bā yī nā sīm tū tāng kāng rā mā nā wā tē wē gyāng dū ngē tāng kī ngē lī yā gē chīng chī sī shū yā tāng mū tū yā gē yōng yā tāng zhō nāng kī kīng bē sīm kām jī gē mū tū mī zhī lāng kā lī yā gyō rī sī chē sōn xā lā tā rāng shī ngān zhū mī zhī nā lō lī yā dā tū yī tāk tū lōng tū gyō bā tā chā wā lām zhū yōng bā tīn zhā kā lī yā kā gu rī gēb tū tū yī nē lē kī rāng lī yā yāng kā rē sī nā 嗯，把这车不打，回家准备隔离那里。

zamning sajak hal shukbe boga lungdin lisenge sengalengge lengge kungamsa danda kiran ge sensin be lisen diin bi na bonjong lungtin yin tin le kung gi chi jok boga lungtin lisen sajak hang sya gi dungdam lisen de ri nga lungtin dungba darge yan bi dering ge sajak hang sya gi dungdam lisen di tole yin bi na bola mangzo ju gur chebe ji gi gyabe yi gur gi pyu nang shin chik da sesi sim si ji nang shin yin be zhongguyu zhakjian zimzhong xi kongdo gi chungma damgyu sya gi zimzhong di liu gyada jopgyeba di gu zhik shuyu zimzhong di yin bi na zhongguyu narab gi zombobo shenna an dang lo guan zhong zamba dang jilu jek dong gu bi dunju dun sum lo le ya chungma damgyu yi gur chok chung ge bu yi le ya yi gur che cha be je li yin bi na bun zhong mi mang bi zhong kang ne bar ting dang bu di bar dip che je bi zhong jeb zhiri sha da chungma damgyu gi liu gyada jopgyeba di maangwa suma shu gong liya nye liya ngana zunyamdo sa liya chungwa damgyu gi liu gyada jubdunba di nang dun liya jirjan chi shubi ina dindres rishya kasa chungwa damgyu gi liu gyada jubdunba di na lo liyinbi ina gongme gujar mokji chimu suu ge gongme gungyo gi sik jibu tangyo gi gengshu kini hua shan riwa ya chunbyu jiga yonye jabgu gyabje chunbyu gi kwache digi zanshi gi yaani 那宋江的吴用给做结尾，梁山村。

Longchen sensi yube gachi sembol hingen shobdele Longchen ke chilam digu tanda hingen ne sengu sube le sendini pyeongjong Longchen yin chile wongge pyeoga Longchen to guji shube nyamponye tedong le sengi jilin ke nyamponye le sendi denjune nama so zo yong shi yu ta nga jilin sen nali na nga nan tsu sengen chobu tsu nyebu nambe sunse mangbuji chiji shi yube hingen na nga jilin sen ki teji angjang tan chin chen jidi kyuin ki dibuji guji le sena shuwa pyeo ge shi yu man se tan sensi be muji mang se di gachi Longchen ki singin chobu tan tan nan xin kyo yin ki di gu ju zi li sen di si si yu bei cha zhuo lingye le pyu jie nam so xio wei sam zhi xiu yin

No, se nam cho mu tyo nga nan chu chen chen ji di gyu ji li chen na shu nan ken ki sin gen chong bo se la tu den la shu nian kong ne yin na ti li nyang po nye li chen sa mu tyo gyu ji sem ki sun xie di yin na nge nga yi chok bu lhen ge li ya pi ya yin ki si kyu le cho we ge du ta zi dun ki par jie zhong gyu le sim jie ta de sim bar gyu sim so ji si yu rong gyo yu ma na ro ti we xiu be ni xia le du ta tin jie cil du dian bu xi ta guang mu cim jie le du ta jin jie chari yin dian bu xi cim kong ki da wa le du ta jin jie ling jia dian bu xi ri an su nan xia lo kong ne kurang ki gan mu jin jie ji gan qi rong chen ki xing yin chong bo nian ju nan ba tuo jian nan xiu gu ta mo tu yong nan zun lian tu yin ne pian dou lan ne dan nan be wei lan zhen xiong xie be song xie di ji xie nan tu